ka kwe ke yon peri koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a eme, apprenn a vive. Se yon ki yeve mwen yon vi danse. Yon ki yeve yon vi voyaje. Yon ki yeve yon vi partaje. Yon ki yeve ou. Yon ki yeve mwen yon progresyon. Yon ki yeve mwen yon korizyon. Yon ki yeve ou. Yon ki yeve yon beni.